Ito'y itaroon na hamutuk ona, doreza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ida-ida tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: sa ibara. Agora le lai. Semana ita mus ita ba mus laheta no no. Uluk ne bara ngan sa kala ni sa sine rua tulu ang sa menis agora. Sembilan satu to 2010 ne bara ne kal kala si rasta. Ista agora la kalestraga hutu na menis ana. Ne ang sa ita ba mus laheta no na fatin de mus ita laheta no na.
1: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hau niwan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung nia tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iha sirah batiru atau luri mai faa, sirah fang ne laliu, meaning $5 ho $3 ni ande, jane mak sirah faa.
1: Dia maluku vinte seradu rakam bias sirah hotu, informasang ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bias kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bias serbisu ba programa, idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kung ano yung sira, pamutok palihohaw na ima, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jumpa bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantol. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imiut. Ya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimento ha tene no matene kunya. Tiap malu kung ano yung sira, molok kita hutin ya programa, tuirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulu hari damen.

itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasitan. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.